0: oni baba mo bebe fun anu laaro yi sanu fun mi sanu fun awon omo mi olorun sanu fun mi bibeli so oni anu nikan lo nsogo lori te idajo anu ti nsogo lori idajo olorun gbe dide fun mi olorun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan yan fe be se nawo si waju mo duro ninu ojegbojegbo ase ledumare ki olorun kon ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name oye ki mu iwasu ta mu bo but oluwa ni no pada lo sinu we Johannu chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ise keje fun yin oni ki wa pa lase ti gbogbo eyan ba de church loni ki won mu aso ki won tele isin to ni oya in to le je ope ojo awon ti an ba fe ki n gbo wole won awon ti an fe ki n se tu sile fun won awon ti won fe ki n gbadua fun won awon ti won fe ki mo gbadua iwosan gege ba se ko awon mi nila mo mo Jesu kan to kaju e so ta ba ti pari ninu hall wa a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo gbadua hall te ta n lo tele ibe ni ma ti gbadua itusile fun gbogbo awon to ba wa ninu be iyen ni pe ma gbadua itusile fun gbogbo eyan na but bi ogo se nje ti olorun awon ti ma gbo wole ma ti gba oko won baba se nde chap service ni ago mejo abo nisin mommy ati daddy ogbon wo lo fe dasi nibi to wa yen so le gbe ese meji si waju enikan ni waju mo mo nlo iwaju lojugun gbe eke baba fi owo agbara nla re fi sanu mi kile otosu fi sanu awon mo mi kile otosu e mo si gbagbe lana loluwa lagba iroyin ayo enikan ni se ni lo sori facebook loni kini a nlo lu anointing oil anointing oil oni ni 15 ojo kedogun osu elekeje odun 2026 a lo oil ko to di pe ma mo lo sinu service ninu iwe John chapter 15 e won ti bibeli so ni ese ikeje gbogbo eni to fi anu foke ni igba meta gbogbo eni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu mi ati mo se wi sin bayi ka tun to se wi eta se loni eta se laaro yi o tun di august enikan ni august be ni sa nigba ta ba mark 1 year ta ko denu ni auditorium ba se se gbogbo awon ti won bebe fun nkan kan lodo yen won a mo pada wa enikan ni kini nbe ninu john 15:7 gbogbo yin le mo oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin o wa fi kun e o beere ohunkohun ti e ba fe oni a o si fi fun yin a o si se fun yin e beere ohunkohun ti e ba fe aro ni ipade lo beere ohun to ba fe sister kan ya mi time e ko mo ju bi 2 or 3 hours lo kan fi wa church beere ohun to ba fe daddy ti n gbo mi beere ohun to ba fe but only condition ninu e je fun yin lapere beyan se mo bere e wo bi baba e se bere nisin
1: hello sir baba mi o e ka ro sir e ku se oluwa o olorun to bo ma draw ti mo anointi in Jesus name anu le ri o e ma ti dile mi o se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni we ma ta de toro kan ta fe ko olorun se fun wa ara won ko ta bebe fun ko olorun se fun wa Olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fun Olorun elekeji Olorun ti se moto fa wa na
0: nice kin to mama so gbegi brother yo dako e ko to pari oro ti won so bo e gbo gbogbo le o atun bo wa se ru nkan ba yen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ni eyin ayan fe iwo lokan kin gan lo fe ko se lori omo re kin lo fe ko se lori iyawo e enikan ni mo ti bere bere olopa bibeli ni titi di sin nu we john o le o ti bere to oni titi di sin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wupe you can't ask enough anti ma ti gbo ru awon oro bayi gbogbo ose mo ti so fun yin bo se lo ejo isin meji la se ikan bere ni isin to ba ti di 8:30 elekeje o bere to ba di 4 mejeji na ni ma ti gbo wole awon eyan ta ba ti jade mommy kin lo ti e fe gan sister kin lo fe se to lomode tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa

0: ti oro mi nbe nu yin e o beere ohun kon ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer je ki eniyo pari oro e ka mo bi to ti wa
1: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon eto ko fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa o dabosa
0: nice gbogbo eni omo Olorun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o be ohun kon ti e ba fe o le o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa beere ohun to fe ni isin wa beere ohun to fe but only condition when you can get any condition re na lo one line one bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe inu le yen nisin mami eyin le ngbenu ile yen be ni jesu se fe ke mo gbenu eni kan se ile ni jesu ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se gbenu e and ko si bo se gbenu jesu ti o ri olofo bo o le gbenu e lai koko gba o ni emi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun o ni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba o je olorun yi le o le gbenu e ijo wo lo fe gba jesu to wa won kan so mo gbadua ri nkan kan gba e wa bi kan joko si inu ta lo tin gbadua ta lo ngbadua si eni ti oda omo ojo ti olorun fi picture asiri oro eran mi ojo yen ni mo to mo pe ko si ti eda bere lowo ba be ti o ni fun eni kan bi bawo so ti mo jesu so ti gba so ngbenu e bibeli ni ko si eni ti a bi to ngbenu kristi ti mo dese iwa tese ejo pinya ko ni mo wo tori pe nu re lo ngbe ni bulletin gbo mi gbogbo le eni kan ni mo fe gba jesu ba wo ma sise enu lasan la fi njewo si igbala okan le yan fi ngbagbo si ododo bi eyin ba ngbe nu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro olohun o ka bibeli eja wo nti mo mele iso nigba to pinu lati mo gbe nu jesu bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro engineer e tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra won mo ti an ji kologun mo so a pada ri won awon omo olorun na la jo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon in fact o le 36 hours ta fi gbadua se an wa wale e down le abi won pada wale engineer pe mama yi
2: hello baba mi e kaaro o oruko mi ni irewa mi ri lati ilu osogbo 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe ipe yi ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o npo si
0: nice se gbo nkan ti mama itori bo tori gbese won ni awon lo join egbe ogbo ni olufẹ gbọ mi laaro yi ko si igbala leni wuya ju odo jesu lo mo tori omo to fe bi mo lo jo egbe ti oni se o mo tori owo mo lo wonu egbe awo lo o mo wonu imule mo tori po fe gbe nkan se pastor mo so pe tori ko fe kijo ri o tobi ko lo darapo mo okunkun bi jesu ba funyan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo eje nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo jesu nikan ni simi wa oni bibeli fi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 o ni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo jesu nikan ti to bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe nu yin e bere ohun ko ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun peleke si ni oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju mo ti ijoba ko si le doju ko joba ijoba yen o wo danu ni apata si la wa ta ndu yi enikan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pa gbogbo eyin te n gbo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogboni egbe mere to wa sister kin lo da a fe tu ole laaro yin o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba jesus ti e ba nbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bi bi omo lo fi gbegbe aje ko mo bi mo afigba to tun pada sojo jesus igba to tun ri imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact yodun to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de o mele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lo mo afigba to dodo jesus jesus pe o ore ma bo asan ladun aye o ngbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya yi engineer a se bebe la re church
2: gbo mo dupe lodo olorun ipe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun ipe nenu ngba ti mo join ipe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe oponi ji
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kami ye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebu yebu ni gbe ki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo o esu esesu nti bibeli pe nu so n wa pa bible re ni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so o ni mo join mi o bank kan nbe eyin na le se deliverance fun mi sesu a mo lesu ni gbogbo eyan omo olohun ki se mi mo le o jesus inu mi lo ba le gbogbo eyin te le mi warapa gbogbo eyin te le mi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o tun ba won eyan se mule imule je imule oni o orisirisi imule gbagbe e mo meni kan to le tu ole jesus loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni olohun o nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa jerusalem a to wa nbe yin te ba be tele wa lo jerusalem to ba ti di november la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara olohun ati awon eyan ti sanwo won now a de jerusalem njo ni mo wa ni e mu mi lo si iboji jesus igba ta de be ofo ni nbe nbe won wa ni ki nwo ti mose won nawo ti bi ti mose wa won nawo bi bi ti boji gbogbo awon elai gbogbo awon woli woli woli woli elisha gbogbo won lo ni boji Isaiah ni boji Amos ni boji gbogbo awon woli nla to je ako ninu bibeli jesus nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wa won ni o ti jinde o ti jinde o jinde pelu agbara nla re mona mona la so re enikan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa me na shahalada oluwa ni awon merin la kan gbo mi oni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shahalada akotun titun emi titun o wonu e e pade mi nwema lati iwo rode e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo ni sin akoko merin ni sin elekeji isin tu sile isin ti oluwa ni kini ke ti aso le ke bere te ba fe a bere laaro yi owo agbara ti paro mo nlo sori facebook ni isin ti ma ti setan lori youtube ati facebook ati tiktok anointing oyi wa yoku e gbe anointing oyi na da ni eyin te ba ni e gbe dani loni die to ku meji meji mo fa won eyan lo feli so ojo wo lo gba jesus ojo wo lo fe kutu ole ijo wa je mo o bedo ba fe kutu nle ko ni gba tu sile o mama yen wa ni o sato jesus wa ni o ah eje mo gboro mama ibo
2: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogboni mo si join sugbon leyin gba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o npo si sugbon mo dupe lodo olorun ipe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun yin pe nenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogboni yi mo ti kuro ninu egbe ogboni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogboni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara awon to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo olorun wi pe ona la fun awon omo mi ri se ikan ninu won gan o lo lo oyibo mo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo
0: nice se gbo mama yi daddy yi baba o le je gbe to owo igan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iwu bo lore ojo ti an ba ni owo asan idiyele ti won ba ni owo asan eje re idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo bankan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti an pe ni agbara satani ikani ofuyan lo ma di egbodidi omo omo lowo eni ni omo yen so nisin nigba to ti denu jesu e wo fokan bale leyin itu sile re olufe ara kunu christi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon nkan bayi won mo fe discourage won mo le su ni mama yi ah engineer